ngeke ngicokima ngeke makanani uzikezi dalugala fizile dalugala fizile dalugala fizile dalugala fizile.